yale no daga cha to i chung ni ti ku ti nang cha ha de ya nyo to kong ho lo la pong to sang victoria no tu wa to pe xiong ji xiong na xiong ge le yale no kong ho lo no ji yo daga nge mu to pe queensland o ya to cheng